shuna shal jong na shal jong na shal jong na jamamang shiri na da shal de jangi na mang gandi na da ja de da ja de da ja de ning pok pok cha wak chak mok chang bok chi yan na yan na ana matran chi na moni bon wa ni bwa pa mi shi ni bo Sina yanna nok tongang nam ngay yanna chushal jong talbo talbo talbo Ana shong tel ngay yanna appa na mi shina Sina ga bal taki yanna chuna shal jong na shal jong na Ana gul ka chay Sina tulun chay mong chay Jama kumang shiriang nan yanna Yanggi kumang gan taong na

tiba-tiba magmitsa dyan na. Tanigong dyan na, tanigong dyan na, tanigong dyan na. Di siya, di siya niya, dyan yun.

0: namhlanjena
1: wami namhlanjena nomuso wami namhlanjena nomuso
0: engingawazi mina kodwa mina
1: ukuthi ngizawuphendula ngithini
0: abazali bami madoda
1: Yo babu,

bakawologoma mba nti mutembuka okulya ebintu bakataasa embuzi bakawa omuntu kineewuunyiza sibu bumwona wabo baganda bange mukama wange bekuba mugunju kubabi nayekuba omuggo ne wamaruka neyekuba olujja neruyitamu nerekuba olujja neruyitamu neyekuba olusoko neserengeta nange munange neserengera neekuba akabira nekayitamu nange munange nenkayitamu maama neekuba ennyanja neejingira nange nentunga nennyanja neyingira nagenda okulaba nga mazzi gansanyaawo terendira ettale maama neetegerera gontabbeggo okulya ebintu bira akawologoma bannange akawologoma nzansanga dda babe wange mbendigenda nanjagala naayitaani gimwana wa mamba gwenjogereko yandala omugeyendo mugera nyina bampirira omwana gwenjogerako nanfuka munanga omugeya nyina bannange kale bade wange mbendigendana njagala akawologoma mukama wange neewuunyizambi nasanga bannange mbabuulira amazima mukama wange teneewuunyiza sibu nasanga n'empisi nga zirunda endiga zeeza amaddu teneewuunyiza sibu nasanga entaayi nga zikuuma enswa ate nga sizizibojja teneewuunyiza sibu nasanga obuyaayu nga bulunda enkoko sizibulyako teneewuunyiza sibu nasanga empologoma nga zirunda ente zeeza amaddu teneewuunyiza sibu nasanga eŋŋaŋŋa nga zirunda empafu ate sizizikwakwa zubbi kuniringana katono ndendigena naani kineewuunyiza bannange baganzi bange onomwogeza kiso nasanga nekapambe bannange nga zirunda emmese siziziwuuna saalongosebwa ndomwogeza kisa mugambi wange naayitaani bagawa omuntu bagataasa embuga bali omwenge ndendigena nayagala akawologoma kambayite akawologoma

handi hana halaga te lokaci musu bihinka ngai mo kaga bagu gambon da gawo gamara habuhinka ba foshiwa gombo bore sika gawo gabo remo sikwe gombo musa isi